0: Dongo. Mi amis ka mi abushu. Eh, sa ki vou?
1: Ki mou ki la? Hein?
0: Be ou ti ki la?
1: Comment ye?
0: Bon nos la nou ye.
1: Nos?
0: Oui.
1: Nos.
0: Leve. Bishop ki ma ye.
1: Bi...
0: Eglasia! Pali vite mou. Eglasia, kou bon kou. Leve ti fi. Leve. Gade mou glas. Dobout. Koumen ref nga tibe la?
1: 4 douzen.
0: Alright. Leve. Koupan kou. Sa ki vou konsey glas ya? Ou alright? Ou pou alè apresan? Ou alright e glas?
2: Bon, nou ka wè mèsi moun nan pou...
3: Bon.
2: E pi pou tout se...
3: Bwè a yo menè?
2: E pi nou ka mande pou an benediksyon a sou bwè a pou nou sa bwè a se.
3: True.
2: Pou nou fin bwè pou nou pacho. Bon, nou ka annonse dat celebration ka koumanse atyolman. Bon, mou rase rejot nan bon mariaj, bon ane. Nou ka bay kouk son opotunite pou y di an ti pawol pou madame ek misye.
3: Certainly, I be farewell thee. Congratulations. I appreciate the opportunity for the drinks and the cake. Although it y'all could have done better. But I still appreciate it. Bishop Knively do an bagay, man to man. Ve di mwen parmi tout fòm ki an savan nan se vi fòm led sa ou mari gason. I'm disappointed. You have a lovely husband, eh? And stuff. Toast to the bride and the groom.
2: Hey, baby.
3: Hooray!
2: Nou kay bay, misye, body cocks, ou di an ti pawol. Asou madame ek misye. Vin pli pwe.
4: Mwen kontan dat mwen isi ya an dan l'okasyon sa la. Bishop, Chebe Wed, Ti Colin, accept my simple fee.